0: kuman siya nga hinakay. Ato ay tepangi mamontong makijeng niya nga nuparo paalasan kurang aja.
1: Kurunan pakating ku hesen niya nga nanader nung ala suluh di gubuk.
0: Ayaku kami nabina tein nasib nasib diri bangja awak aing dihina
1: kuno jadi dulur awak.

0: siyang mangundar alang mangundari. Boten kantun sadaya, boten kantun sadaya wadya bala tentara semata ingkang sikap penantang sir gara benih sana sama ibu. Mana lengih, lengih, lengih, lengih sadaya.
1: Berdalam pun patih mangundari.